0: Timadang, Timadang, Timadang.
1: Ya, Timadang, Timadang. Mambangan haro, omis moti.
0: Eh, Ming, radio nangga na kinangawan nun na?
1: Oh, iti radio kinangawa FM buti. Nung makinangawa da suway nga, haro nangi bo, sandakan FM, omtawaw FM.
0: Mamagunad RTM click yan.
1: Nuno po, RTM click no bagay ka paling manang.
0: Bagal da mumugumu na jadi RTM click ya. Jadi Sabah FM, Sabah VFM.
1: Sabah FM, Sabah VFM, lalain no da taruhin RTM click bo. Tinambahan di dia lo da sandakan FM, tawaw FM, omkiningaw FM.
0: Oh. Eh, Mimi, kailan na nang ko yagti?
1: Eh, yagti kulot. Nakuro dito oray tani Mimi. O di, intang kailan tulun. May pamulih dati madang.
2: Iyeng chila, minay ko kopyo kabun beno kyo. Bay na ako rin makopyo nang kitang ka, minay kiting kabun engine lo.
3: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bay na po.
2: Iyeng na kikopyo. O saan ang nako ngayon tawan na bay na kyo?
3: O, irinagi. O saan ang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
2: O tapat kapyo. Oh, eh, Enchila.
3: Uy.
2: Harap pagawatan ko, pyo kurugyat. Mingilo, di. Kung ngayon tawan, di. Da, alikatila. Oh.
3: Is no makasusa intan na po handphone boy.
2: Iyo susa.
3: Meteorology Malaysia ka.
2: Malas ko na kayo lang na malas ko na mangin tong
3: Enchila. Malas, oh malas na po magkinang na po radio kaning nga FM harap po nagyari.
2: Taikya.
3: Iya harap po nagyari kapailan ko ngayon tawan orang oh. Mamaya kaning nga FM.
2: Pama.
4: Ruputan ko ngayon tawan.
5: Pisang nga saban manati

Tangos isa doon na kainan, panangkatatuang urmasami sa doon na kainan, lina subas sa kawas. Talong na padam talo darja Celsius, lina subas aseriba, doon na padam apat darja Celsius. Matagiti doon ta sa Tambunan, kaya? Tambunan kasaban bena rumasami sa duwa na kainan panangasadapuan meninggarud miyampay tangos isa duwa na kainan panangatatuang ay sarasam linaso bas kawas taluna badam talo darja Celsius linaso bas asiriba duwa badam talo darja Celsius tauri matagiti duwa tasa tenam kasaban bena rumasami sa duwa na kainan panangasadapuan meninggarud miyampay tangos isa duwa na kainan ang panangatatuang rumasami sa duwa na kainan linaso bas kawas taluna badam talo darja Celsius linaso bas asiriba dua na badam telu darja Celsius. Ang kanabi aruputan ko ngayong yatawan mantaka tadao bay na ka badam apat tulan kalima taong 2002 na badam 6 pinalabos mantah ditid ko pisan mangingintong taon Malaysia mantah kiti dapat watas panakoy na sagi dalansan na kanod kapailan ang manay kapasarahan ampun sigaw to kakalakod at miyapay dahi hiti da radio kiningaw FM.

At ablamos, maginawad siling mata ni Jesse sa limon. Ka-decided aw ko oswaw ka? Amso tan kagusto ning mata di Albert Andrew, panang kataluadan. Kaya nga FM, kuhoy, aramay ba?

0: ko rato, mamu ko ska hated. Wala pong ubatan.
1: Eh, hindi man latay.
0: Is, ah, di malalo. Di larang muruko, kadagi.
1: Mas ko di dam, mula mamu ko ska hated. Alala.
0: Sanan ka na kita.
1: Papisa ka ti. Siyo. Ito yung magimatit. Aho, ano ka piya katahan dat.
0: Meri na ba?
1: Mungkos gawin dat. San ako na timikadikad nga weh. Masan sa gano'ng mamungkos.
0: Meri na ba?
1: Tamikad na di malakapiya ti. Alala. Basi ko, Maria.
0: Bam.
1: Basi ko na ka piya. Alala. Ay, papisa ka ti. Nakapa.
0: Bam. Papira ba kawago?
1: Ba.
2: Kada pinikuk id koyonan dit au pinasaga. Kapasaran diti Mantad Radio Kinia FM.

0: Kopaylaan gatang dogata. Kopaylaan gatang dogata. Dogata.
1: Jam ko siyam, talon hapad, manit ko sabad, manit iman ko, pala mo sa tigatang dagata, mantakata daw, bay na, hapad na mapatulan kalima, taon doon na ribo, doon na pa naman na. Manta detid ka, tinanan, pamarunan gata sabah, tay ka LIJS, kaya. Mantak diti pulot tay ka susugata, kigatang dat, siyam maringit, turun na pa naman na, tusin sa glogram. Kapingan grade kesa kigadang da 4 ringgit, 8.5 tusin sa kilogram. Kapingan grade kedua kigadang da 4 ringgit, 8 tusin sa kilogram. Gatakan talan grade kesa kigadang da 4 ringgit, 6.2 tusin sa kilogram. Gatakan talan grade kedua kigadang da 3 ringgit, 8.5 tusin sa kilogram. Am gata sikarap kigadang da 1 ringgit, 4 tusin sa kilogram. Ato kay nakin kakas mati ito pinay. Suguto ka uke, matakriti puluteka susugata, kigatang da siya maringit, turun na pada manam, tusin sa kilogram. Kapingan, grade ka isa, kigatang da 4 ringgit, 8.5, tusin sa kilogram. Kapingan, grade ka dua, kigatang da 4 ringgit, 8, tusin sa kilogram. Agata kantalan, ito pinay. Agatakan talan grade kesa kigatang da 4 ringgit, 6.2 tusin sa kilogram. Agatakan talan grade ka 2 kigatang da 3 ringgit, 8.5 tusin sa kilogram. Amgata sikarap kigatang da 1 ringgit, 4 tusin sa kilogram. Ato ko kayo tabinay kaya. Saro ko di mamutong o pa di light kaya tabinay. Itaon doon na ribu 2 kaya. Itaon doon na ribu 2, itaon doon na ribu 3 kaya. Gatang na paggatanga sa ringgit yung walo na hapad niya. Yan na pangako o si kahan na kayong kasa tamadir eh. Nakasaruan na pangako sa ringgit 2 na hapad, sa ringgit 5 na hapad niya. Kumbal, nagimang ko dat walo na hapad to sini at isang kilolat audit kapingan niya. Abay na pa dito, pinay nga 4 na ringgit, walo na hapad ang 5 to sin sa kilogram. Iti kapingan niya. Ano to ko na padhapad at kilo nga? Harnat apat na hapad ng 8 ringgit, 5 na hapad tusin kaya, hapad na kilo. Pero pa nga, kada-kada man ako putong kaya. Sige rad, kano tako na apat atin, teka apat atin ng pitanga kaya, kano tako na apat na hapad na kilo kaya. Apat na hapad na kilo, man darapulat 4 ringgit, 8 na hapad ng 5 tusin sa kilogram. Hapad at kilo na pa nga, apat na hapad ng 8 ringgit, 2 na pad kilo na panga siyam na hapadam 6 ringgit. Siyam na hapadam 6 ringgit at 2 na pad kilo kaya. Apat na pad kilo na pan na nga hatusam 8 na hapadam 6 kanta kaya. 2. Hatus 8 na hapadam 2 ringgit. Sangadaw kaya. Hatus walo na padam 2 ringgit sa ngadaw. Sigurad arumasam kaya. Sa ngadaw, man ako tako na papuratan, hatus sa 5 na pad ringgit kaya. Ano tako sa ngadaw kaya. Padapatadaw nga, 1,005 na hatus kaya. 2 na patadaw na pangat, 3,000. Sa bulan na po, teka 3 na pad tadaw na pangat, 4,005 na hatus. Ringgit ano takaw ya? Ano takaw da sembulan 4,500 ringgit sembulan to kay. Jam ko siyam tulong na padam 5 menit ka sabon alansan na kanon ko pailan na manay kapasaran labi pa yaladit mamumutong nagataang

Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na labaras na kasalimbahan, baras dusun. FPM kaningaw, buhoy aramay bot.

Lagi ya. Tapi senang azaban DJ Kimanis hadir pun si kau. Mari di pas apa senarti pipirat apa bayan ke? Apa bayan kagok pergilangan ke? Nukura di bayan di tepinai rumah sama mbak bingeling ke? Kontak dah tak pada menam tulan kelima tahun 2002 dah pada menam kapi anda tetadau ke enam ke? Suap dina ke? Kadau ko nam iti karat iti jadwal kapapanahay program penunaian sumbangan tunai rahma STR tahun 2002 na pada manam kumada rurumamit itay sa account bank idkinan padalaman sabah ya. Antok da tapada manam tulan kelima diti kainan na pangay iti dewan agumuguna nabawan segini mo dat hatos tulunah pad tulun dat hiti dekainan iti dat kadalihway da rumikat kya. Amar kaguti kejuhanan olahraga MSS zon apin-apin di ke dua di ke lima na pedang walu tahun 2002 na pedang manam kya. Ka panau da tadau swab kya. Kadau kelima menagi tadau ke enam, hapadam lima menagi hapadam enam. Tulan kelima diti 2002 na padam. Katimpun na jam katuro kasaban, gisamar kita jam kelima sedapan. Kaya na pangaiti kompleks spot keningaw. Dekat ko na tepinay, itahara at ang anak na paisikul nga. O, ngayon ako yung sakadunga at ang anak na ko'y manangkus kya. Lari, lari, lari, kamagyadi kya tepinay. Kita dapat na itang anak na minta papapalad na itang kamalahing hirber ikaw nga kuhay mingkas na mo da sunduan di alam manangkus kya nakaratitika joanan olarga MSS zone na apinapin dit ka limon hapadam talo taon 2002 na padam anam kapiyan na tatadaw ko anam am nagitadaw ka lima hapadam lima am nagi hapadam enam tulan kelima jam ka turu kasaban ng isa jam marga ta jam ka lima sa sadapan akay na pangiti kompleks spot keningaw kada ko lihway dat am magawita tangawag tinuman kya say kela awian yala duwag kya aramay tulun kya tabinay ang mga witawit nakasari tusin at manato harakorahyan dat itaakanan dit minan guring-guring ha kya haratang mi guring, haratang kuy, kaya tabi na susuway naman mga kanina kadidwalayam, susuway mga kanina kadidamukan, kaya tabi na ipahiri ka om sambil at haratin tangan manangkus, kaya nga, aw, opuri man na awya sa 10 ringgit, kaya tabi na Aman natin jam ko hapad, talo na minit kasaban, piyang kukura at kinapasik-pasikan na kayo kaswab, tabi na alasan dadat senangat kena pasik-pasikan at senangai tinipik ya. Terus mencari baka matan temunan apa mana make ya. Musika waka. Musika ni kumpadik ya. Tapi nai. Haraan minaginipin narulun. Haraan minaginipidat narulun na salipar. Haraan minaginipidat na liudan. Haraan minaginipin minangkos. Haraan minaginipin mihad. Haram maginipim tumulod kaya haram maginipim minan binyaminan bingkurungay kaya magisusuway at inipi haram maginipim minan relitay ulanot haram maginipim tinutukan kago ulanot haram maginipim ginusag karabaw haram maginipim da taminom makan kaya sumunsuy da sunsuyan tay kajambatan ganto haram maginipim da tumakan kaya magisusuway at inipi kaya ngapin kurap nga irap nga tinipi itamad kaya i-arat tong pwede tinipiw ko sa dapay oruba ako kantad tulong nataratid di kaya kada ako kutumbaya dito binay ilan na pa nga may nanti may ba may nanti dur kad barasa suway kaya jam ko pod apat ba jam ko pod apat minute kasaban kada lihis na ako ginawa sinding miyampay sinding mantadi Nick Electrica tadaw kamatan sotan nga good sinding pinapatan di Raina Rupin Jessery Gusip and managi Jelis Kunday eretan na tinarudusun kini FM kuhay aramay ba.

Makinangaw ko si Limbahan Moros, Luzon, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

0: Kinangaw, Kasilimbahan, Moros, Luzon. Kinangaw FM.
1: Sering matadi ka di siya mwale, pinabatan ni Freddy Ambitkya. Kotabian talaw kamatan, sering matadi Henry June Magital. Pinabatan ni Pinos Valentine. Mamaramit talaw kamatan. Hitihila talaw ako da paparlan da tababian ramay kamatan kya. Amarno gitit, kapailan kaya karat ditit kapamarmitan ramai kamatan nayatan watas temunan tahun 2026 it kapanaw dat kontak data daw su update nak ya kapadamanam jalan kelima ya tadaw ka anam itig ya kapadamanam tadaw ka lima tahun 2026 katimpun da jam 4:34 dat kasaban. Okay, na pa nga iti Dewan Pisampuruan na Tambunan. Itimpo din lagi, magigisaya at ababayan, ikagayat kapiyad at ginawa, pampus minggu kamatan diti. Kaharan lagi iti man para iti Pisampuruan na Tambunan, miyagal ka. Pialaan dat pupus, kaya pialaan pupus suganda ikamatan. Nayatan watas tamunan dat hapada misa tulan kelima nakatalib na kya. Ang pialaan nagi kya, pialaan nagi dat pupus kya ngayti nga talib na. Bit, randawi tabantang nga nakatalib na tabinay kya. Ang kumadi kayo dit, nagyari di. Kumadi kayo dit, mintang dat pialaan da suganday. Menegi menangan anjur dit BKD dat tadau bainak ya pada mapat tulan kelima 2026 rekat ko harap ya lah helat di bainak di jam ko walo kosama na nakatimpun ya am kada ada kayo idwana iti tapi na kada di gulihwaik ya dat mga intang nagi dat kay mayaan dat kobasanan am nagi tinungkusan ta kao ya rekat ko harap aguti Pagilangan hitid watas sa kaningaw kya kapisan watas kaningaw mangalap kainsanan magigyan ni watas kaningaw at mayroon ka titid mamaramay kapamiribatan at kapamarimitan at kamatan nayatan watas kaningaw 2026 dit ka pa na hapadam lima tada swab gisam hapadam turu tulan ka lima tada swab am nagi salinada tulu tadaw hit kaya na pangit dewan masyarakat tiningyaw patimpo na jam kasiam kasaban gisam marikata jam kahapadam isa tatuwang ya magi swayat kaparkatan tay ka Mandela Pahara dat hilanti megal ka pialaan suganday unduk nga daw pialaan sumayaw tradisional taika kobasanan ko contemporary pagkikitanan dat manuntung dat tagong spot kobasanan kamatan carnival dagangan am nagi paikitanan jensi kya arigat ko na dat ipinay kya miyampay bitun nga itong tanganak am nagi tonga kambulutan puro paganakan dat mga rikatititi papagirat pakaguna pisaan am nagi mambak menaripuk da sunduan takau hiti da paguna sabah ya jam kapa do na benam siam minit ke sabah na sanang dat mangalis takau ginawa sining mata di Reno Kulinag ay kapusan ko so takau sining mata di Francis Landong halanga dan piulo dan na menegi Ferdi M. Sen pinapatan di Kelong Kating kaginawaan ko Kenny FM kuhay aramay ba

Ako ang Rayus, ang kiningora, kasalulan, dahon ng murot, track, kring FM.

Kuya Alex Apakat, intera kampung ng kawangan mungkin tatalaan na bawa. Kami baka baka gaw gawi, ang kiringota kaura, rimbay rimbay numurut, kagangaw ebem, ibarat siyok niya.